0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: de kalidad na produkto.
1: Ikaw ba na isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas? Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Principality of Binalagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagbanaw sa paayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
3: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa ato ang programa karong adlawa. Ubanin na pagmini ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa Doc Alan, gina-welcome nato ato mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgutanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
4: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano yan sabi gala? And of course, sa inyong ubo, sigalag alagad sa kanginan. Huban ninyo sa pipila ka mga minutos sa inyohang mga soki nga sibihanan. Mga na, niya higala ato mga soki nga nagasunod kanunay. Abisaya, soga, Mindanao. Maing adlaw ninyong tanan niya. Maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw usab sa nanay, tatay, palo na plastada kung asa mo namutang karoon sa inyong namutangan. Ani anasab at isgutan ang ato usab nga mga produkto nga nasulayan na sa kadaghanan. Nga napaka-epektibo from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nasulayan na sa atong mga kaigsuunan, no? Nining ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O na higala ang nakanindot ani. Maayo-kaayo sa ato sa sirkulasyon sa dugo. Dili lang sa dugo, mga sokit, tigbalo sa mga inflammation. Mga doon na may mga problema sa pangsulod, no? Sa inyong lawas, mga sokit, tigpaminaw. Sulod o gawas, no? Nga, kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Wag ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, mga kaigsuna nato nga nagkaluya na, dili na sila painumon o mga kape sa ilahang mga sokin doctors pa publikong kape. Kanina gyud mga sokin tipoy ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Wag ang ato usab nga Dragon Massage Oil ay makalimot ha, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako nig tabang para kang nanay tatay, palo nagplastada mo higala. Matagabi eh, gamit mo Dragon Massage Oil with Chubake. Mapagpilian ninyo ang kahumot ni ini, like sampagita, ilang-ilang og ang lavender. Ay makalimot ni ini ha. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, mga sokintik paminaw, with all kinds of ginseng ha. Oy mga sokintik paminaw, 1 cup lamang no ang inyo ha nga gamiton sa ato usab nga Hard Max Stream, ah, di ba? Ang Hard Max Stream mga sokintik paminaw, kape nga nindot kaayo with all kinds of ginseng. I-ready na inyong kagalingon sa paglibing-labing ni Mr. o ni Mrs. Anindot kayo ang performance ni Mr. Pag nakainom sa Hard Max, hard ang simula, max ang sarap. Muna higala ang nakanindot sa ato usab nga kapi. Ay mo kalimot mga sokin tigpamina usab. Mga iso na itong napublima silang pamanit. Na sila yung mga minor skin disease. Ha? Doon ay bunye, up-up, ringworm, uban pa mga higala. Kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap, ang Dr. Ponji Soap mga sokin tigpaminaw, ma-apply ninyo ni matagamit sa matag-adlaw ninyo nga ginagamit ang ato usab nga Dr. Ponji Soap kaabag ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Kutis hamis ang resulta. Muhamis inyo ang aping mga sokin tigpaminaw intiro kalawasan pagmugamit mo sa ato usab nga K-Skin Low Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nindot kaayo ang resulta sa inyong hanga pamanit na. Ay mo kalimot, tigala. Ang mga pangutana sa ato usab ng mga listeners, okay. How to benefits no sa ato usab ng Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tigpaminaw. O, unsay mga benepisyo, mga pangutana sa ato mga kaigsoonan. Your health like skin disease, mga sokin tigpaminaw. Skin diseases, blood circulation, and antioxidant properties, good for a brain, good for blood pressure, increase collagen. Mao na higala ang naa sa atong produkto. Kompleto na sa ingredients, nutrients at saka nagkadaiyang classes vitamin C. Sa ato usab nga kapsula Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede niyo ipagsabay mag 1 capsule 2 times a day, 1 hour after meal. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mga produkto nga mapalitin nyo sa nakaraang butika o pormasya. Lawas nimo Burtik Tado.
3: Yes, mga ka-dragon fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-dragon fruit gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with dragon fruit gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Plus.
6: William Anfone.
7: Okay.
6: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental, yes. Philippines.
7: Mm-hmm.
6: And then usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
7: mm-hmm,
6: nga herbal. Dili na ko daghan og istorya, maayo gyud.
7: Mayo,
6: maayo, maayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wa gyud mi nay gibati.
7: Mm-hmm.
6: Labi na ko asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong gi-istorya.
7: Mm-hmm.
6: So, layan ninyo.
5: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: The best picks of golden oldies. This is 98.5 Radio John.
9: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Yeah.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Resulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayom jug Haplas ana tong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit ra jud mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Gamosa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: The best mix of gold and oldies. This is 98.5 Radio John.
3: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagigug ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana din ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Radio John.

0: Municipality of Binangbangan. You're listening to 98.5 Radio Drum.
1: The best mix of golden oldies.
2: You're on 98.5 Radio Drum.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon koron extension? O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko.
5: Yun.
4: Sa mga naminaw nga kuhan mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
3: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Non-stop music. Sunday Rewind. Sunday Rewind.

0: mo higala. Unsa ka importante ang maayong panglawas.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: Si Fernandez, nagbuyo ko sa hangi, Dolido City. Ang akong sakit, ubo, hubak. Nagkainom na ko sa kape nga Dragon Fruit o Capsule Dragon Fruit. Kaluoy sa Ginoo, wala na ko hubaka. Wala na sa hubaka. Akong edad, 22 akong edad. Kamong mga kaubanan ako, mga senior citizen, palit mo, inom mo sa Dragon Fruit inyong mga kalawasan o sa iyong mga sakit-sakit o haron malugwayan pa ang atong kinabuhi, kitang mga senior citizen.
3: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: The best mix of golden oldies.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Non-stop music.
7: Sunday. Rewind. Sunday.

0: Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated, Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Antos Gabalatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa talan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.
3: Non-stop music.
4: Sunday. Rewind.
3: Sunday. Rewind.
4: Yeah.

0: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang, musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa si, ako ganing gitunga, kay kaning kwarta, wala-wala, biyago dok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan, kupira ang akong nagamit, pero aktibo good kaayo, dok.
1: Mga penata!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5 Radio John.
5: Radio John. Radio John.
6: Non-stop music.
7: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday.

0: You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: This is 98.5 Radio John.
3: Radio John.
4: Mga penata!
5: Tessie Katan Griffith, Upper Mutong, 66.
6: Ininom
5: na ako, Permi, ang coffee lang.
6: Yes.
5: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
6: Mm-hmm.
5: Nag-change ako kaning dragon fruit.
6: Yes.
5: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag-coffee. Walang palpitate effect.
6: Coffee
5: o, tinood yun. Karon kung gusto niyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit
6: herbal coffee mix.
5: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
6: Yes, oo. Tama.
4: Mga penata!
7: Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Benata.
1: Tessie Catan Griffith, Upper Mutong, 66.
2: Ininom
1: na ako, Permi, ang coffee lang.
2: Yes.
1: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
2: Mm-hmm.
1: Nag-change ako kaning dragon fruit.
2: Yes.
1: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag coffee. Walang palpitate effect.
2: Coffee
1: oh, tinuod yun. Karon kung gusto nyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit.
2: Herbal coffee mix.
1: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
2: Yes. Oo. Tama.
0: Mga penata!
3: Ang dragon fruit herbal coffee mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Radio John.
6: I like the variety of music.
7: From the municipality of Binalagan, you're listening to 98.5 Radio John.
8: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gwapo taya!
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabanaan sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Karong yes. Adlawala, inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
5: Yes, welcome. And of course, mga sokin, tingin mo, may adlaw, mga sokin atong nagasunod kanunay, ka-Dragon Mel, may adlaw usab diha. May adlaw usab, nanay, tatay, palunay, plastada, kung asa mo namutang, karon sa inyo namutangan, hatagig pagtagad, mga sokin, tingin mo, sunda nga mong programa ni ka-Dragon Mel, alang usab, si kaayo na to sa panglawas. Ani ana sabi niyo opo si Galag Alagad sa kahinginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tikpano og sakto mga produkto, epektibo, garantisado og barato nga mapalit niyo sa nagilang butika og Pharmacy Bisaya sa Mindanao. Ay makalimot mga sokin tikpano, take one capsule 3 times a day o 2 times a day sa ato usab nga Dragon Fruit Gold, sa ato usab nga Dragon Herbal Capsule nga 650 mg. Aga 700 pili nyo ipagsabay mga higala buntag hapon 1 hour after meal. Alang usab sa mga ingredients no nga kompleto na sa nutrients, kompleto na sa vitamin C, nagadang classes vitamin C. Higala nga na usab sa ato ang produkto. Wala nga ay mo kalimot ha, do na tay daily supplementation ng higala. Nga importante alang usab sa ato usab nga pagpalig-on sa panglawas. Ay mo kalimot mga sokin tigpamino alang usab sa ikaayo. Sa nagadayang sakit og balatian nga kayang matabangan usab sa ato usab nga mga produkto like a Dragon Herbal Coffee Mix no with insulin plant. Kini siya ang kape mga sokin tigpaminaw, walang palpitasyon, mga igsoon na to ang gibawalan na sa pag-inaos pampublikong kape. Kanina gyud ang kape para kanatong tanan mga sokin tigpaminaw. Ang mga pinilangga nako nga nagasunod kanunay sa atong programa. Ay mo kalimot sa pagpalit nini sa kanang butika og pharmacia. Ay mo kalimot usab mga higalang ato usab Dragon Masa Soil with Tsubaki ha. Nindot po kayo para na itong dunay mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Kayang matabangan mga sokin tigpaminaw. Dunay problema sa si skin ha? Matabangan gihapon ana mga sokin tigpaminaw. Pili mo sa kahumot nini like lavender ilang-ilang sa pagita nga naa sa ato ang produkto. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga lami ang kape alang usab sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nindot ang performance ani mga sokin tigpaminaw. Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Maksaya, maksarap ang resulta mga higala pag ikaw naka Hard Max no. Mapalitin nyo na sa naganang butika o pharmacia alang usab sa mga kaiksuna na to nga luya na gid kaayo si Manoy ha. Mualalay ni siya mga sokin tigpaminaw. Alang usab sa ato usab nga sabon. Ang atong sabon usab mga iksuna na to nga na problema sa ilahang skin ha. Doon ay mga katol-katol ginagmay kayang matabangan sa Dr. Pongy Soap. Doon naman mo'y mga up-up mga bun-e mga sokin tigpaminaw baho mugtail ilok man. Kayang matabangan usab sa Dr. Pongy Soap ha. Kaabag usab mga sokin tigpaminaw ang K-Skin Low Power Whitening Soap ha. Gusto mo hamis sa inyong entero kalawasan aping like cutis artista ang resulta. Kanina gyud wa nay laing katapat ini mga sokin tigpaminaw. K-Skin Low Power Whitening Soap. Mao nay gala ang atong mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga gipahigayon og giplastada alang usab sa ikaayan nato sa panglawas entero kalawasan mga sokin tigpaminaw. Internal man or external kayang matabangan usab sa ato ang mga produkto mga sokin tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading naa sa mga butika mapalit ninyo ato mga produkto Bisaya og Mindanao. Aside ana higala igsoon ang ato usab nga hisgutan karon mahitungod usab sa kakulangon sa ato nga panglawas. Kung nakulangan man ka sa nutrients, nakulangan man ka usab sa ingredients no di ba sa ato nga produkto naa kompleto na. Nakulangan sa vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C ba halimbawa ascorbic acid no di ba naa sa ato produkto kompleto na like calcium, potassium, iron. Naa sa ato produkto mga sokin tigpaminaw. Kaya ang ato ang produkto mga sokin tigpaminaw more on herbal like moringa, beetroot na diha. Mo na nga importante sa matag usa kanato nga atong lawas maprotektahan. Sigurado mga sokin tigpaminaw, ang ato produkto nga palitin niyo sa nagadang butika, tibuok man Bisaya sa Mindanao mga sokin tigpaminaw. I mean, mao ni siya ang pinakarindot kaayo nga produkto. Napaka-epektibo, garantisado og aprobado sa ato ang mga ekspertong mga doktor ha. Ana nga imo kaulos pagpungutana from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading inom gud mo ana o gamit gud mo sa atong mga produkto daily mga sokin tikmero para atong lawas kung nakatumar man ka sa atong Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold. Asigurado ang imong lawas baskugon og lig-onon.
4: Naman na pod mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na pod ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Happy birthday!
6: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
6: Unsa day ni bibi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
6: Tambal nga sabon?
1: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
6: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
6: Para sabon e. Up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

0: Fruit Plus.
1: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Ni uyon gugo sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
2: Okay.
1: Giatake ko gatulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
0: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Much more music. 98.5 Radio Time.

pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtug Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
3: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Dan.
4: The hits from the 80s on 98.5 Radio Dan.

0: Good news, people of Binalbagan, 98.5 Radio John is now broadcasting worldwide. Here's how to download from your Android phone. First, go to Play Store, search Radio John 98.5, click install and accept. Now, you can hear 98.5 Radio John for free worldwide.
1: Broadcasting worldwide.
0: Waputa yan.
2: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: The hits from the 80s on 98.5 Radio G.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: You're on 98.5 Radio Jump. Radio Jump. Radio Jump.
1: Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
1: Mga penata!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: Sunday Rewind. Sunday Rewind.

0: quality of Binambangan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best picks of golden oldies.
2: This is 98.5 Radio John.
3: Radio John.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagpagkabanak sa paayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
6: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
7: Welcome Visayas ug Mindanao.
6: Ubanin na pud mi ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
8: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig paminaw sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas, ubanin kami ninyo ni ka Dragon Mel and of course ato usab nga tulumanon. Sana ka din yung mga soken sa bihanan. Visayas sa Ogami na now. Ato sa mga soken na nagasunod kanunay sa ato rema. Maing adlaw ninyong tanan diha. Maing adlaw usap diha ka Dragon Mill. Ay mong kalimot mga soken, tingkwin na. Ang nyo usap nga ubos o higala sa kahinginan prama San Benchen GSK Healthcare Food Supplement Reading. Oga nagpahigayon mga soken, tingkwin na ganyan yung mga klases produkto para usap maprotektahan ang ato usap nga original nga panglawas higala. Di ba ka Dragon Mill? No, kita dapat dili angay babalaka ha, di ba? Walay angay kabalakaan. Aro usab mapaggag o mapribisyonan ang ato usab mga panglawas. Mo na higala pinakanindot kayo kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dako na kinis yung tabang para sa ato ang panglawas. Ano na tayo daily supplementation higala? Pwede nyo na sa ipagsabay buntag o hapon higala ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Mao kana sa ganing sakit o balatayon sama usab pananglitan sa maayo nga sirkulasyon sa ato usab nga dugo. Mo na importante na pagtaas usab sa atong sugar, pagtaas usab sa atong cholesterol, pagtaas usab sa atong uric kini higala. Nindot kaayon ni nga classes kapsula. Ato usab nga lamiang kape nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang kape nga mga kaigsoonan nato nga kini ni kablanglitan bitaw sa ato mga kaigsoonan nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom pag-inom sa pampublikong kape, di ba? Kini na gyud ang kape nga nindot kaayo. Walang pagtaas sa inyohang sugar, no, di ba? Walang pagtaas sa inyohang uric, walang pagtaas usab sa inyohang cholesterol. Kaya niya na ang kape nga wala usab, walay palpitation, di ba? Ang Dragon Herbal Coffee Mix, purong herbal with insulin plant. Ang Dragon Masasul, mga higala, dako po ni siyang papil. Labi na gyud ni nanay tatay, doon na mo yung mga kisunan po nato nga na problema po sa ilang varicose veins, rheumatism, arthritis. Kini na gyud ang pinakanindot kayo nga klase sa haplas, di ba? Nga mao ang Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil with Chubaki, di ba? Nindot ni higala mga sokin tiwi, varicose veins, arthritis, uguban pa niini. Ay mo kalimot usab mga sokin tiwi, nga to usab nga produkto, nga mao ang Dr. Pongisop. Kung na problema man ato mga kaisunan sa mga minor skin disease, gamit mo sa Dr. Pongisop mga sokin tiwi, paminaw. Doon na may mga up-up, mga buni, mga sugat na ayaw gumaling. Kanina yun ang pinakanindot kaayo. Abag usab ang Dr. Pongisop, ang ato usab ng Dr. Pongisop mga higala. Ang ato usab ng case king law, mas nindot kaayo. Kung muhamis inyong aping, hamis intero kalawasan, laikotis artista ang resulta, kininagyan inyong mapaliton. No, sa nagkanyang butika o promosya, basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mutik sigala sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Muna ikaw lang ito ang contact number. Alang sa dugang kasayuran mga soken, tigpaminaw. Ay mong kalimot usab sa ito ang produkto ha. Ang produkto na ito, kompleto na sa mga nutrient ingredients, kompleto na sa nagkadaang classes vitamin C. Busa, alang usab sa mga may mga nagkadaang sakit o bulatian. Na unsa daw ning gitawag o sakit nga dili na ito matansya, di na ito. Unsa ba? Duaw mo sa inyo mga soking doktor, di ba? Aron mahatagan mo

0: insaktong solusyon on sa may maayo nga himuon aron nga ato ang panglawas diha ninyo masayran mga sokin tigpaminaw. Now dunay kayuhan, dunay kiniang solusyon aron nga ang ato sa mga panglawas maprotektahan higala labi na gyud sa naganay sakit o balatian. Ay makalimot daily supplementation batasan na ang pagtubar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado imong lawas protektado.
1: Yes mga suking tigpaminaw, stay healthy, stay happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams natural, nutritious, trusted by many and available na sa tanang leading drugstore sa Visayas uga Mindanao. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Agi.
4: Naunsa ka din, ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
4: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
3: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagigong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
4: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Dagana ding ingredients ani, no?
4: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira, o, sulayi dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
4: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
6: Yeah, binalbalik.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbalik.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure Energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure Energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
3: The latest hits and the greatest memories.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.
6: Good afternoon.

0: 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: You're on 98.5 Radio John.
3: Dragon Fruit
4: Gold!
3: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
4: Gold!
5: Pure energy.
6: Non-stop music.
7: Sunday. Sunday. Rewind.
8: Sunday. Rewind.
9: Good afternoon.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Biroy baroro, tsinta. Purok ba ni Canon Corona Extension? O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kuhan mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
2: Kamusta? Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Alkasi, Alkasi. Ani ana ang nasulayan o masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasingkasi, power immune system booster pagyod, Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
5: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
6: The best mix of golden oldies.
7: This is 98.5 Radio John.
8: Music. Sunday, Rewind. Sunday, Rewind.
9: Good afternoon.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold. Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
3: Gold
2: na. Dragon Fruit Gold.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is 98.5 Radio John. Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida uga Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas uga Mindanao.
3: Ubanin na po ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon daw.
5: Yes, of course, mga suking tig paminaw, maing adlaw ka Dragon Mel, maing adlaw sab sa Malaysia sa ato kanunay nagasunod sa ato ang programa mga suking tig paminaw, no? Visayas uga Mindanao. Ani ana sabi niyo hang ubos sigala igsoon sa kahanginan. O ba ninyo mga sokin di diha sa inyo mga sokin sibihanan sa matag atak na sa ato ang programa from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading. Nasa mga nakasulay na mga sokin tig paminaw sa ato usab mga produkto napaka-epektibo garantisado o barato sama usab ni ining atong Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay makalimot mga sokin tig paminaw, basta Dragon ang inyo hang pilion, di ba? Wala nga makabarato mo mga sokin tig paminaw. Nga usab sa ato ang mga butika, ha, di ba? Sa inyo hang lugar. Wala igala ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, ha, mo ni siya ang pinakalindot kay nga classes kape. Walang palpitation mga sokin tig paminaw sa classes kape. Di gan maglabad ninyong ulo, di maghapros ninyong kuto-kuto. Wala igala ang pinakalindot kay nga classes kape. Kay more on herbal, dusi nga klaseng herbal, ha. Ay mo kalimot niya na, basta dusi ka klaseng herbal, sigurado inyong hanglawas, ligonon kanunay sa ato ang kape. Ano nga ang atong kape, adili ingon nga di ka katulog, mas lindot inoon ang imuhang pagkatulog. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga kape, nga mauusab ang Dragon Herbal Coffee Mix plus naapunte kape nga Hard Max Coffee for Men. Ay mo kalimot niya na kay ang ato usab nga kape, nga Hard Max, muhatag po ni udugang kusog kaligon sa performance paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Ay makalimot ha, 1 cup lamang mga sokin tig paminaw sa Hard Max Streams Coffee for Men with all kinds of ginseng. Ready mga sokin tig paminaw sa labanan ni Mr. o ni Mrs. Ha? Ay makalimot ha, nindot kaya ang performance pag ikaw naka-Hard Max. Ha? Hard ang simula, Max ang sarap mga higala. Alang usap niya ito, nga doon ay mga problema panit. Ha? Basta doon ay problema panit mga sokin tig paminaw. O sana po nga makatabang ang Dragon Herbal mga sokin tig Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Akini siya daghan gyud kay mga herbal ang naani ni. Mas lindot pud ni pagkatol-katol, mas lindot pud sa imong ulo kun do na man kay kaspa, do na man kay kuto lusa, ah, matabangan sa Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tig ng komot ini, sama sa ilang-ilang, sama usab sa lavender, sam pagita mga sokin tig pamay nga naa diha, ah. Makatabang na higala sa mga pamaol, nanay tatay matagabi, pwede mo magpamasahe with all whole body massage, no, di ba? Ang kayang matabangan sa Dragon Massage Oil mga higala. Ay makalimot usab sa atong sabon, Dr. Pondi Soap lamang ang katapat sa katudunay mga skin problems. Doon na mamibunin, up, ringworm, mga sugat na ayaw gumaling. Kini siya kayang matabangan sa Dr. Pondi Soap. Kabag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ay mo kalimot ana mga sokin tig paminaw. Para nindot ang inyong hamis ang inyong aping, intero kalawasan. Like kutis artista ang resulta. Gamita, testingin ninyo, walay kumos pagsulay. Nga mapalit ninyo ang atong produkto sa nagkadaang butika o farmasya. Doon lamang sa inyong mga lugar. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay, mo na higala ang pinaka-importante ng atong masayran usab. Sa ato ang produkto, kung saan doon na tayo daily supplementation. Importante mga sokin tig paminaw. Ayos na to ang ato ang mga herbal supplement for conditions. Tabangi ang inyong kagulingon mga higala, mga sokin tig paminaw. Labi niyo sa nag-antos mga sokin tig paminaw sa ilahang mga sakit, mga varicose veins, doon na may Alzheimer's disease mga sokin tig paminaw. Something it may lower the risk of blood clot sigala. Ay mo kalimot ha, basta doon natay daily supplementation. Layo kahit sakit mga sokin tig paminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang nakatatak sa atong produkto higala. Sigurado ang ikaw nga nagkaluya, sigurado imuhang lawas baguhon.
3: Yes mga suking tig paminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule, Dragon Fruit Gold, natural, nutritious.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Mga pena ta!
2: Tessie Katan Griffith, Upper Mutong, 66.
3: Ininom
2: na ako, Permi, ang coffee lang.
3: Yes.
2: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
3: Mm-hmm.
2: Nag-change ako kaning dragon fruit.
3: Yes.
2: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag coffee, walang palpitate effect.
3: Coffee
2: oh, tinuod yun. Karon kung gusto ninyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit
3: herbal coffee mix.
2: Herbal coffee mix kasi dili ka magpalpitate.
3: Yes.
2: Oo.
3: Tama.
1: Mga pena ta!
4: Ang dragon fruit herbal coffee mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
6: Sunday Rewind. Sunday Rewind.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
3: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Good afternoon.

0: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available na to sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio Jan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Jan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali nga, kain muna ako. Radio Jan. Guwapo taya, palukpa.
1: Makes a call in all these. This is 98.5 Radio John.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jones.

pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palok pa!
4: Time check. It is now 5 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
5: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada, ladies and gentlemen, DJ John is in the mix.

0: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusik ka natural ng ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kagilpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Gaginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyong lugar.
1: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo na ya!
2: Wapo tayang!

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpakabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
3: And of course, welcome mga Socket Tigpapinaw. Welcome ka-Dragon Mel. Welcome usab sa mga listeners nato nga kanunin kasunod sa ato ang programa ka-Dragon Mel. Sana kanin lang mga Socket Simon Visayas o Gaminanaw. May adlaw niyong tanandahan. Nanay, tatay, palo nagplastada kung asa mo nahamutang sa inyong hinamutangan. Halatagi pagtagad mga sokintik ko nga ito pag-aisgutan sa pipila ka mga minutos mga higala. Aron nga kita tanan makabaton sa maayong panglawas. Ano yan nasabi ninyong ubo sigalag alagad from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokintik mga insakto nga mga pamaagig pag-atiman sa ito ang panglawas. Ay mo kalimot ha, pwede mong mutik sa itong numero sa 0950-44-19006. 0950-44-19006 mga higala. Pwede mong mutik si ana ang atong usab nga mga produkto. Ang ngayon nga ato usab nga hatagag pagtagad. Ah, kay kinis nga atong produkto mga sokintik with epektibo, garantisado o maputiktahan gin ato ang panglawas. Pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga sokintik may nausab. Take one capsule sa Dragon Fruit o sa take po usab sa Dragon Fruit Gold. Pwede nyo ipagsabay, buntag o hapon, 1 hour after meal. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant, ha? Ay makalimot ini, kidako po di siya papil. Alang na itong mga kaisuro na ito, nga ibawalan na sa pag-inom sa publikong kape. Kape, kini nga kape, walang palpitisyon, ha? Dragon Herbal Coffee Mix, ay makalimot na sa mga butika mapalit ninyo. Ha? Kay ang ato usab nga kape, ha? Nindot kaayo ang resulta. Ha? Kay di yun maghapdos niyong kuto-kuto. Di yun maglabad niyong ulo. Ha? Muna ay gala. Kaabag usab na ito, mga sokintik pamilya sa nindot nga performance paglabing-labing ni Mr. Og ni Mrs. Ang ato usab nga Hard Max Rem Coffee for Men, ha? With all kinds of ginseng. Dako nagpapili igsoon, ha? Ay mo kalimot nini kay ang ato usab nga kape nga bisan lang og 1 cup lamang mga sokintik paminaw sa pag-inom sa Hard Max Rem. Ha, mga igsoon na to nga hago kayo sa matag adlaw. Ang ato igsoon nga gusto gyud mo gamit sa ilahang mga Paris, ha? Kini siya mga sokintik paminaw. Moalalay ni siya sa kalig-on sa imuhang performance, ha? Kani siya mga sokintik paminaw. Ah, mas nindot kaayo ang resulta. Max sarap, max saya pag ikaw naka-hard max mga sokintik paminaw. Ay mo usab kalimot pagpamaol ang inyo ang isgutan mga sokintik paminaw. Gamit na mo og Dragon Massage Oil with Chubaki with all kinds mga sokintik mo sa mga herbal. Ah, mahalo pud diha, nahalo higala mga sokintik paminaw. Nindot pud kaayo sa kini ang kainit og kahalang manhotsot higala sa imong panit lagbas sa imong unod ngadto usab sa kagatan lahos sa imong kabukugan. Mo pud ni sipin kanindot kay nga disenyo sa atong haplas. Digin mo man imaho ani nga tigulang man imaho mong batan-on pag ikaw mo gamit sa ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Pag mapapilian ninyo ang kahumot like

0: vendor ilang-ilang og ang sampagita nga naan ini. Ay mo kalimot mga sa authentic mo na kantong produkto na aragyod sa mga butika, ha? Mga naigala. Ang atosab nga mga kaisunan nga napublima usab sa ilang pamanit, gamit po mo og Dr. Pondisop. Wah, nagila ang katapat nga na mga sa authentic mo na sabon nga mawin mo hatag o kakiniang kahumpayan sa inyohang nipamati sa kapanitan. Mauusab, kaabag-usab ang atosab nga Dr. Pondisop, muabag ni siya ani atong dunay mga ringworm, mga bun-i, di ba? Kanang katul-katul nga ginagmay mga sokin tikman sa atong pamanit. Kabag usab ang pagpahami sa atong aping entero kalawasan, kay Skin Glow lamang ang katapat niya na kutis hamis ang resulta pag ikaw nigamit sa Skin Glow Power Whitening Soap. Mo nay gala ang pinakanindot kayo nga at produkto, ha. Basta tatak sentiment sa GSK Healthcare Food Supplement Trading na asa mga nagkadaing butika porma sa Bisaya sa Mindanao. Ay magkalimot mga sokin tik Paminaw kung asa man ta nakulang sa ato ang panglawas, doon na tayo daily supplementation. Gamit good mo o apply good mo. Labi na good sa ato usab nga source, no? Sa ato usab nga fiber and low and calories mga sokin. Na low, baba tag calories. Kani ang pinakanindot kayo nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mga sokin tik Paminaw. Okay. Dini usab ang mga detalye, ha? Nga ato ang makita sa mga benepisyo, no, sa maong ingredients, sa nutrients nga naa sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Usa na ang mga ingredients ini nga puro herbal. Now, dinhi usab ta sa kita og nutrient rich and low and calories, di ba? Dako kay papel ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, ha? Ay mo kalimot ana basta kay ang ato ang produkto na ay tatak nga St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit ninyo sa nagkadaang butika o pharmacia. Tumargid mo nini, sigurado inyong lawas ang inyong lawas inyo yung pabag-uhon.
1: Naman na pod mga suking tigpaminaw. Ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus Capsule, dayong Dragon Coffee, o ka-plus nga itong Dragon. Halos ginoo dyan ang paggamit na kawana sir sa mga produkto sa Dragon Fruit. Sigun sa kumpangin daron nga sa Sintay Nobel. Okay ko nga, pamaol pa ko, ana. Ang akong panakit, burag, maabot-abot mga noon na pandili na dyan tanto. Akong tuhod sakit, ni kong lapi-lapi. Resulayan ko sa Dragon Fruit Plus, burag, ayom dyan ka-plus, ana, itong capsule, o coffee, o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo, ana, akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
3: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: 5 Radio Johnny.
1: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
2: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
3: Yes.
2: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
3: Yes.
2: Maayo gudi ay ni siya.
3: Kay
2: paningtun mo ko. Kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
3: Mm-hmm.
2: Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
3: Salamat kayo.
2: Tinuod yun na.
1: Mga penata!
4: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

ka pang itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Madalugdug Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit!
3: Pure energy.
2: Naa na kini sa inyo mga butika? Mag-Dragon Fruit!
4: Go!
2: Na! Dragon Fruit! Go!
5: The hits from the 80s on 98.5 Radio Jones.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man himo pagkakita o uyam anang daghan kang kinalutan.
3: Hala, uy, salamat kayo. Maayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi, mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

0: We play the hits. 98.5 Radio Dawn.
1: Dragon Fruit
2: Gold.
1: Kipak Kusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule.
3: Your energy.
1: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
2: Gold.
3: Pure energy.
4: The hits from the 80s on 98.5 Radio Jawa.

0: Good news, people of Binalbagan, 98.5 Radio John is now broadcasting worldwide. Here's how to download from your Android phone. First, go to Play Store, search Radio John 98.5, click Install and Accept. Now, you can hear 98.5 Radio John for free worldwide.
1: Broadcasting worldwide.
0: Wapo tayo.
2: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Kuan Cunegros, Mabini Occidental. Sa una, wapa ko kayo naman nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminos akong lawas. Yan ang, turming couple. So, kad nga, nakainom na ko nga. Sige na, kuan yung inom. Bahay na kayo kong lawas. Galang, din ako batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan na pang laba, pang limpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawa kakapoy, minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka, kuan sa lawas, makabagsik.
3: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
6: Yeah, Binalbagan check.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panukpa!
1: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gwapo taya!
2: May hugot ka ba? Pwede kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya. Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang certified para sa banwa. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Jan. Gwapo at gwapa taya, palupa!
3: Boses pa lang, ulam na! Wow! Kung pumorma, papang papa, edi
4: wow!
3: Kaya, mga kababayan, samahan nyo na si Teddy Bear! Teddy Bear sa 98.5 Radio Jan.

9.5 Radio Jan. Guwapat-guwapat tayo palok pa. Good evening guys. Good evening Pinalbagan. Hello world. Good evening Ting. Welcome sa Hugot Pamula Bugay Portion. Siyempre kaupod sa Gihapon, ang certified Papas ng Banwa. My name is Papa Titi Beer. Updating kita guys until 9 o'clock. Sa gusto mag-join, 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Na medyo dulom-dulom lang may pang kay kita-kita kong bukay. Nag-live kita guys. Yes, pang. Ako gagawa kita kong bukay. Gaban na kita kong bukay, pang. Kapakilala lang ang tigula na ta. Kag-live kita guys sa itong official Facebook page. Sa Facebook na 8.5 Radio Jana Pinalbagan. At syempre sa akong personal account, Gerardo Garde Jr. Sa gusto maghugot, mag-share sa ilang mga problems. Message lang mo kay Papa Titi Beer. Kay Tugang, antayin niyo problema. Hindi niya buhin kundi Dugang. Hello na pili listening and good evening dra kay Kwan, Papa Jobert. Thank you so much pang. Good evening dra sa imo. And of course kay Papa GM, among gwapo ka station manager. Kay Papa Tinga, gwapo na pa nga. May gabi da. Gwapo naman nga Kwan ah. And of course among nga Kwan ah, nga boss. Good evening si mo boss. Papa John, good evening. And Papa Jonald, a.k.a. Papa J. Good evening, Papa Ted. Shoutout lang. Watching from Moises Padilla, Magalyon. Ah, Magalyon. Sakop sa Moises Padilla. Ang Moises Padilla, sakop sa Magalyon. Magulo ko ba, Loba? Hello, happy listening kay Laisal. Good evening, Papa. Tinibir, shoutout lang sa mga taga-sityo barangay. Thank you so much, taga-sityo barangay. Hello, happy listening kay Louis Michael Alonso. Thank you for watching, pang. Good evening, dala sa imo. And good evening kay Mia Ruby. May gabila da sa taga Sityo Iling-Iling. Thank you so much. And of course kay Ruby Polilio Hader. Good evening da sa may Morsha. Thank you so much guys. Good evening da sa imo. And Justina Pondador. Bang, good evening. Watching from Sityo Binigsyan, Barangay Santol. Hindi na yung binigsyan man. Napagulo ko nakabating si Tio. Nasa may barangay Santol. Thank you so much. Shoutout lang ko sa ilan ni Papa. Papa George sa Pondador. Kay Evelyn Pondador. Thank you so much. Mamang Jimmy Alvarez. Thank you so much. Nag-reload siya. Hello na pinisining kay Mary De Los Santos sa Bolneo. Shoutout lang from Taguig, Metro Manila. Hello lang na sa mga taga Manila. Tagalog pala to. okay, Papa Jobert, thank you so much. Ganda natin nga lang ako ganit pa nga ang magalyon. Kaya bisis pa nila, di ba lang isa lang na. Correct, gimana ko galit pa nga. Nagduda lang ko. Hello na pili sining kay Jess Dolphy Totol Jr. Ang barangay kagawad sa barangay Tinungan Isabela. Barangay kagawad to be. Itatsi Hipanaga, thank you so much mang. Good evening dala sa imo. Kay Rocky Tabobo. Ang gwapo nga suon dala sa may barangay San Jose. Hello na pili sining kay Jane Mere. Good evening, Papa Ted, kag sa mga ka-RJ. Sige, thank you so much, gid ha. And happy listening na kay Jane L. Mire. Mayong gabi, ilan ako nun sa mga taga-sityo Pag-asa that's coming from Mary De Los Santos, Bolmeo. Thank you so much. Mayong gabi pang sa tanan nga taga, tanan nga pumuloy sa barangay Tinungan. Padayon lang kita sa gihapon na. Ako na ya, matamat na pang. Kaso lang, in-extend ko to pang. Hello sa talaga, OFW, Mamang Mariti Sara, thank you so much.
Mamang Sheila May Cañete sang Hong Kong, Mamang Runila Benito Solinap sang Singapore, asa Singapore sang Riyadh, Saudi Arabia. And of course kay Mamang Jimmy Sintino sang Riyadh. Thank you so much. Kay Burak Dai dira sa may Singapore. Thank you so much. Mariti Sarada, shout out na pre from Hong Kong girls. Diri subong good evening to all girls. Nagalantaw live mo. Sige, thank you so much, Mamang Mariti Sarad, ang kumari kong hilaw. Ay wala ba na yun ang amon pagkakumarihay kay Rini. Ang amon iyada nalumos sa sabaw katugabang. Again, 09-21-284-8590. Kag-live kita guys sa ating official Facebook page. Sa Facebook, ang 98.5 Radio dyan na Binalbagan. Pwede ka muna naka-comment, ka-request inyo nga mga favorite love songs. At syempre, sa inyo nga mga hugot. Kapaman ko di pa pati diverso mga gabi. Nagre-request sa'yo ng mga... Ito ganun nalipad ko mga... Aray. Ano ang unang sign nyo makita mong isa ka taong katamaran?

mo isa ka tao nga tamaran. Hello na listening and good evening kay Mabil Parbre. Nasa may tama mang sa may Riyadh ka mamo, Saudi Arabia man mang. Thank you so much mang ha. Happy listening sa imo ano, good evening dira. Ay may hapon gali si mo da sa Riyadh. Advance gali ang Philippines. Hello and happy listening and a good evening kay John Ivan Refora. Good day pang tids. Kapapati kita sa family Refora dahil sang mag-anay request lang ko na 25 minutes from mag-anay. Ang lugar ni Iyada Bibs. Kapertikad lang ko sang bato. Hello na listening kay Milo Stokoneng. Good day pang shoutout lang na watching from Condo Manila. Salamat git. Tamo, taga Manila ba? Manila, Manila. Hello na listening kay Jeannie Lynn. Shoutout lang from Cruising Bag-o. Uy, lapitan na kami. Hello na sa mga taga Cruising Bag-o. Especially na ako niya Dona, nga tiyo, nga si Sir Noel Granita sa may Crossing Sumakwel, asa niya tuntuod, yun nga, no, mong address. Lumong itawag na siya nga Crossing Bag-o. Hello na pinasin kay Julio sa Nipo Moseno. Sige lang tulog pang amo na ang tamaran, gani. Tamaran magbugtaw, alas 12 na tulog pa. Naliwat ang question ni Papa Ted sa this evening, ano bala ang signs ng isa ka tao nga tamaran? Lagi ka sa isip. Ako nakita ko yan sa tao nga tamaran, tamaran maligo. Hindi sa ganit ka paligo, ako mo na nga tamaran.

ba tayo sa gusto mag-join na 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Kasama sa giyawan ng certified na Papa Zangbanwa. Ako po si Papa Teddy Bear nga na ko ilong. Hello na pinisinin kay Jensil Linda Yao Tinggoy. Gulipang greet ko lang sa kay Jenner, kay Bernie, kay Joey from Sityo Mamhot, Barangay Santol. Sige, thank you so much ha, mga taga Sityo Mamhot, Barangay Santol. Amo po na

Hello na pwede sining and good evening dara sa akong brother sa may Haniway Iloilo kay Chiro Garde. Thank you so much to all. May gabi na sa imo and to your family. Ambal ni Mama Mabil Parbre. Kung ilihogon mo, puro lang karon lang. Amo na sa ang sign sa isa katamaran. Gani, no? Karon lang bala, dugay-dugay lang at hasta malipatan. Hello na pala sinin kay Anthony Piori Guerrero in G. Good evening, shoutout lang. Guerrero family watching from San Pedro. Salamat gintang. Thank you so much sa Guerrero family na sa may San Pedro Binalbagan. Thank you so much. Kita, huwag na akong bukay ba?

kay Biao. O sige ya. Greetings coming from Ranil de Pison sang barangay Suay, Himamaylan City. Thanks get lang. O sige, thank you so much. Happy listening dra sa imo. Justin Pondador, shout out lang pang liwat sa family Garzon Nagasido, Ponga Dokag Bingoy. Thank you so much. Thank you so much gina Justin Pondador. Nami apelyedo no ilimnon Pondador. Hello na pero sining kay Emilda Tayo. Thank you so much guys. Good evening sa imo. And of course kay Sugar Linko. Sugar honey honey. Thank you so much Sugar. Good evening. Happy listening sa imo. Lady Sheena Londres, mayong gabi da pariente. Sige, mayong gabi ba da sa imo pariente? Garden Family, da sa may city o pader, barangay Agisan, Himamaylan City. Thank you so much! Jolos di po mo sa ino, pang patukarbe ba, ano ni? Batuba ang puso mo. Ah, batuba ang puso. Wala sa pang bato ng puso, di pang may ari di puso sang saging. May ari man di puso, pusong mamon. Pusong mamon. Hello na may listening kay Ranil de Pison. Iris is panty daw, hitlaw man sa tapapatid. Oh! Si Iris. Iris is panty. Thank you so much, gina. Hitlaw sa kuno kay papatid. Sige lang, ah. Mugin na kay BCC papatid.

Shoutout lang sa Family Garden sa may Kamingawan, Caban, Calan. Ay, damo kali garden ah. Sa may barangay Kamingawan. Thank you so much, Gina. Happy listening na sa imo.

pang shoutout lang sa mga taga barangay Agisan. Sa birthday boy sa may sityo Pader Agisan, happy birthday. Sino birthday? Thank you so much, Ida. From Mary May Arwelas Garces. Birthday kailin ni kapanya Jess Mar Garces. Hindi ula, gitanda. Pag-iti lang na green. Spaghetti nga green. Ay, hino na meron sinisa kundra nga baby girl. Diyan kay Mima Sean Garde sa may Talisay, sa may Cool Company. Along sa trabaho na, good evening lang sa imo. Thank you so much, good. Shout out nga family nombre sa may barangay Magbalyo, Kabantalan. At sa suay, himamaylan. Salamat, good. Liyo na ko dayon play sa music nga I Love You, Goodbye. So, na pinakasakit nga I love you, kami paaman nga goodbye. Hello na pina si Day kay Sugar Linko, watching from Kuwait. Oh, thank you so much ha, from Kuwait kay Sugar Linko. Nami mo nga lang no, Sugar. Siguro tamis kay Guru ay. Shoutout ako sa may pamilya sa may barangay Libakaw. Ay, taga Libakaw kay galing. Uy, ano ni siya ni Kuan, ni Nung Ulong? Mga Linko family. Ay, ni... May mes lang ko na si Ma'am Linko, nalipat ko. Siya nga lang to. My school. Mangoto sa Ninong Ulong. Lato sa Gary Joya, parian.

Lago ni pang siya tatlang kuda sa ilan ni mama kag papa sa mga utod ko. Wala karati ating. Sa mga utod ko watching from Bacolod City. Thank you, Gidpang. Request lang ko na yun. Ano niya, sugpon. I'm feeling for you. I'm falling for you. Sige. Hello na pinu sining. Sa guwapa ko na ngayon. Alblos nga si Ironicor. Thank you so much. Sa mga City Uan-an, Barangay Kabadyangan, Himamaylan City. Ang problema ko. Okay guys, pabalik si Papa Teddy Bear in the fast of music. Play lang ko mga 3 songs ha. Mabalik si Papa Teds ha. Sila sa 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapataya. Palok pa.

Adugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jones.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakinay sa inyo mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
3: Much more music! 98.5 Radio Time.
4: May hugot ka ba? Pwede kaya'y may mabigat ang problema na parang hindi mo na kaya. Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang certified Papa Zambano. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palupa. Hello mga ka-RJ, thank you for listening at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palukpa!

0: Dala Velocinin kay Chodoro Waka, ang Tisoy. Please play birthday song, Papa Ted. Salamat. Okay, daw ang Jimmy. Song Ria, thank you so much. Gusto mo ako na lang makanta. Okay, ang question ni Papa Ted sa anong sign sang tao nga tamaran? Tamaran, gitya. Grabe nga pronunciation. Anong isa ka sign nga isa ka tao ay tamaran? Bang, mahal ko siya, kaya kung mahal niya ako. Ano ni Papa nga Geraldia El Tingoy? Mahal ko siya, kaya lang kung mahal niya ako. Ah, mutya si Lingon. Palangga, ya ko no. Pero ang pamangkot ko, palangga man siya. Hindi man na pang ikalang niya mapalangga. Kaya wala. Unfair ba? Sa boses na Kailan na pinusinig kay kumpare ko na Alfred Velez. Thank you so much, pre. Good evening sa imo kasi ako nila nga yata. Good evening nga, Velez family. That's my sitio An-An, Barangay Mambagatun. Thank you so much. Sa gusto mo mag-join ha, 09-212-84-85-90. Again, 09-212-84-85-90. Siyempre ka-upon sa Gayapo na certified na Papa Sang Banwa. My name is Papa TDB. Ganun ka, shoutout lang sa Gardy Family. Garson, nagliog lang ko request. Hello.
1: Hello.
0: Hello, hello.

0: Ada di show. Line number one. Hello, Raja Jana. Good evening. Hello. Yes, good evening, Pang. Pangalan?
1: Pang.
0: Ha? Hello, Pang. Good evening.
1: Pang?
0: Yes, pangalan ta, Pang.
1: Gaburot.
0: Gaburot? Basin nagsalom. Yes, ara na, Pang. Oh, napatay siya. Tawag na liwat, Pang, ah. Gaburot, kuno basin nagsalom, umuto gaburot. Asya, line one, Reggie Jana, good evening.
1: Oh,
0: tunog-tunog ba? Yes, good evening, Pang, pangalan ta.
1: Ayan Trivita, Pang.
0: Si Ayan Trivita, taga din, si Ayan. Yan ang signal mo, guro yan. Medyo mahina-hina. Yan gala. Guro chimpo na sa imo. Sa ating kagapanawag, Pang?
1: Siguro marami. Hindi ko klaro, Pang. Gaburot, Pang. Hinuling niya.
0: Gani gaburot, no? Ikaw yung gaburot. Masisignal mo, Pang.
1: Gaburot, Pang.
0: Ara na, Pang?
1: Tawag lang ulat, Pang. Hindi ko klaro kay gaburot.
0: Gani ang imo cellphone, guro, Pang. May diferensya. Last time magtawag ko din nami-nami eh. Sa kay Jobert nagtawag ka man nami man. Hello na pinisinin kay Macamacho Jimboy. Shoutout lang pang sa grupo Butong. Sila ni Yong Yong. Kaya ni Migo Jan. That's coming from Macamacho Jimboy. Thank you so much, Jimboy. Jimboy, Jimboy. Hello na pinisinin kay Chinaling Galyasa Masadi ah.

0: Jackie, Medinalin. Kinamurder ang pangalan na Ginalin. Sorry, Mamang Ginalin Galya sama sa dia. Thank you so much, ha. Sinsya kita kinamurder, kayo mong alam. Ang question ni Mamatayan sa tonight. Ano ang size sa isa ka tao nga tamaran? Isa ka sign sa tao nga tamaran. Na-murder ko nga lang ni Burakday. Kaya kasi wala ka download sa among radio apps, ha? Very simple lang, guys, ato nga himuon. Libre ni siya, guys, wala bayad. Kato lang mo sa Play Store. Search lang ang 98.5 Radio Jan Binalbagan. Magwad ang logo sa Radio Jan. At siyempre, i-click nyo, tapos i-install, tapos i-accept. Kapamati ka muna yung Radio Jan Worldwide. Sandin pa ka mo sa party siyang kalibutan. Once nga may internet ka mo, makapamati ka mo. Hello, Radio Jan. Good evening.
1: Ano pang ngayong gabi?
0: Oh, ara na pang?
1: Ah, okay na pang. Ginaguro pa, be.
0: Gani? Sa imo, ginaguro pang. Oh, sige, pangalan taliwat pang.
1: Ginaguro pang.
0: Oh, gani. Pangalan taliwat pang.
1: Okay, ayan. Ayan, tribita ni pang from Mina, Iloilo.
0: Oh, taga Mina, Iloilo City. Ayan. Before ka mag-greet, sige mo palangga, pamangkuton ta ka, ano ang sign sa isa ka tao nga tamaran?
1: Isa ka tao nga tamaran.
0: Oo.
1: Ano pa nga? Wala siya pang gubra nga.
0: Wala siya gubra?
1: Wala siya gubra eh. Tamaran sa mo.
0: Gubra gali. Batik ko ya gubra. Sinsyagit pa nga. Batik ko ya pang gubra eh.
1: Ah. Oo. Oh, oh. Gubra pang tamaran sa pang kayo. Ano pang mong tamad sa pang nga. Ano siya. Lawas ya.
0: Ah, muna. Muna siya. Yan.
1: Ano pang?
0: Wala ah. Oh, sige, ayan. Greet your friends. Go, palok pa.
1: Hindi ko pa ano pang. Kaya ano sa asawa ko. Ano pang ganun?
0: Kano? Panawagan? Ka...
1: Panawagan.
0: At, oh, pwede kitang eh. Ano-ano panawagan mo ka?
1: Ano pa, ano yung nanog na, ano ko, isawa ko nga, idot nga, along ano sa turnay sa isang layo lang ko, na, intindihan lang kami nga.
0: Oo, hindi sa mag-in-check para mag-intindihan na, ikaw mo pang. Dapat kung ilunggo, kung ilunggo ka na nagalin sa may an-an, ilunggo ka man puli, hindi ka mag-in-check.
1: Kung ano yung maling buhay pa, ngamuman na.
0: Oo, para mag-intindihan na, ikaw mo, kaya karoon kung mag-in-check, kaya hindi kinaka mo mag-intindihan na.
1: Kani pang.
0: Oo, kani-kani mo kuno. Ayan.
1: Ano pang?
0: Gritan mo mga friends, go.
1: Yeah. Yan, yeah, ano, ni ito pa mati. Ito yung si Tuwaon ko. Rada, sa akin nga, anak ko, pa mati. Ano sila?
0: Oo. Tapos? Sa
1: nanay ko da. Tagay nanay ko da sa nanay, no. Tagay mga tropa ko, sa mga tagay-tagay, wa.
0: Ano yung natagay nyo pang? Tandueng?
1: Tanduay pang.
0: Tanduay. Namin na pang sumsuman paka.
1: Ah, balaan mo gani pang paka. Gili mo sumsuman subong.
0: Oo, oh, anagyan ko muna sa una.
1: Ikan namol na po yung sumsuman pang.
0: Oo, oh, okay, ah. Importante may sumsuman. Layan akong dila sumsuman. Okay, amulan na siya pang.
1: Kaya gano'n pa nga, nag-retail ipang si Papa Jan sa Canada kasi sa mga OSW community ah. Oh, sa imo man pa nga.
0: Ari di si Papa Jan.
1: Araw sa pang?
0: Oo, oh, ano po ko sa tupan lang sa akong ina.
1: Kasi maka ano ko pa nga magkabakas din sa mga January 5th at pang sa ano pang mga lagaw na.
0: Oo, oh, tsakto gina nga, wala natin siya. Pabalik siya sa Canada.
1: Ah, wala na sa pang, atin isa katila pang sandiya pang eh.
0: Ah, wala kaso, damo mo itong sandiya sa Canada, nagko pa ito pang natabungos ka nagko.
1: Nagko ko sandiya, gila pang eh.
0: Oo, oh, pero ako nang tugon ko si Imo, dahil alam mo ko sandiya rin sa Lililo, sa may mina, nga natabungos ka nagko, ah, nga gaunod sang tagkwan, tag 20 ka banis nga tabungos.
1: So, hindi na naman, hindi na kitang madago. Ano, hindi mo na ginaguro ma, ano?
0: Hindi ba daog?
1: Hindi na ginaguro madago. Hindi na dako na mga sandiya pa.
0: Karga sa porklip eh. Asing joke lang na pang pang. Pang?
1: Ano pang?
0: May sugo kasi mo pwede.
1: Ano pang?
0: Ari pang oh.
1: Ano pang?
0: Ano pa, ano ginitawag mo kayo sa waon mo?
1: B.
0: B. B. Sundon mo eh. Sundon mo ako naman. B. Kadlaw ka kita.
1: Kadlawan pa na karumpang niya?
0: Hindi ah. Hindi ka magitaon. Hindi ka magyawya.
1: Okay pa nga. Okay pa. Kung okay. Sundon pa nga.
0: B.
1: B.
0: Pusdakan ta kami. Sige na, B.
1: Gaston pa nga ating...
0: Ano pa?
1: Gaston pa nga akong mga puli ah.
0: Oo ah. Bangkuran mo na bata mo. Ah, sige ah. Ayan, thank you so much sa pag-join mo sa 98.5.
1: Okay pa nga. Ang basta sa 98.5, Roger Jan. Along nando sila. Bye-bye, Pang.
0: Thank you so much, Ayan.
1: Bye-bye.
0: From Aya, from Ayan, Ayan Trivita from Mina Iloilo. Thank you so much. Hello na pinu sining and good evening kay Ginilin Gingona. Thank you so much mamang Ginilin. Maling mamang Ginilin Galya sama sa dia. Tamaran magita ubra. Diba si may racket siya mang. Amo na tamaran sa magita ubra kay Dabo. Dako pa yung income sa iya racket sa mag-ubra. Amo na siya. Okay, 11 standard time. It's 6 minutes past the hour of 8. Enjoy sa pagkaniyapon, ha? Huwag ka po ng radio dyan. At syempre, ang papang-ilong. My name is Papa TDB. Sa gusto pa mag-join, ha? 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Nag-live kita, guys, sa ito niyo official of Facebook page. Search sa Facebook, 98.5 Radio dyan, Binalbagan. Hindi ka mga comment na guys sa ating Facebook Live, maka-request sa mga favorite songs. Pinig-pinig. Hello and happy listening kay Romolo Petran. Thank you so much, Pariente. Good evening to si mo sa may barangay Mambaga at Unhima, Maylan City. Thank you so much. Talikra mo na akong cellphone, lubat na siya kung no. Lubat na siya daw. Hello na pinasin na nila kay Joylyn Oybar na sa mga Vilmapi Boys sa BISCOM. Balik yun ang pangula kay Gabang Grit ba? Okay, sa mga Vilmapi Boys na sila ni Panis ba? Sila ni Bailon ni paring Rini Zamora. Thank you so much. Good. Happy listening and good evening to all of you. Ang ginagreet ko lang nagali ang ano ang sister ni Papang ano Janjan Barya. Nasa may sitio Isla, good evening sa imo. Ang iya ko nung sister ko nung may diferensya ang mata, bulag, ha, anong isa ko nung ang avid listeners ni Papa TDB. Thank you so much, kida, ha, kay Yanim nalipatan ko ito mo. Nag, sa isa ko gina si Toto Randy Sergelius. Thank you so much, kida, ha. Basta, ya, makabisita si Papa Tesdra. May regalo si Papa TDB sa imo, ha. Hello na pinis nining kay Kisha Flores. Good evening, pang shoutout lang sa migo ko nga si James. Sana all may migo nga si James. James Yap? That's coming from Kisha Flores. Thank you so much. Hello na pinis nining kay Ilicito Tobias Kalanoga. Thank you so much. Happy listening and good evening. Good evening na kay Mang kay Papang Romolo Petran. Thank you so much nung ha. Good evening na.

isang size ang tamaran. Masagod lang, dokanding sa lagudon. Dokanding. Maya pa kanding, kagbaboy sa gurun mo, kapag naku, pwede mo pa mabaligya. Manok, baboy, kakanding, sa gurun mo, pwede pa sa gurun, kaya madako na, mabaligya mo pa. Kung tamaran nga di sa gurun mo, wala kagisapun.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Agasi. Aniya na mga igala ang nasulayan og masaligan. Alkasi. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi.
2: Alkasi.
1: Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
2: Power Booster
1: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
2: Alkaline na vitamin C.
1: Mapalit sa tanang mga butika.
2: Alkasi.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB Page.

at 8.5 Radio Diana, guapa taya, palok pa. 7 Solar Time is at 27 minutes past the hour of 8. Padayon kita guys sa hugot pamulabugay portion, siyempre kaupon sa hiyo. Ang certified Papa Zambano ha. My name is Papa TTV here. Amali Papa Jubert, ang tao nga tamaran pang damo balibad kun suguon. Gani man. Greet ko lang sa my loves ko nga si Hazel Sermona. Thank you so much, Papa Jobert. Damo bali, bad bang no? Ano nang bala? Wala na akong Facebook Live sa akong personal account. Kaya natigok na ako sa cellphone na lubat. Wala kita ka-charge.

0: May kanta nga mo na.
1: Coming from Garsonic Coltrane. Galing pa may pa, ano ni? May mapatagad sa kanding. Mapatagad man? Hindi ko mag-guess ang misis ni Garsonic Coltrane. Mapatagad sa kanding. Ano ba yun? Siguro mga pasagod sang kanding. Kaya ang bagyagi na mas mayo pa magsagod ka baboy kukon kanding. Kasi sa magsagod ka sa taong katamaran. Taong katamaran niya, hindi mo mabaligya. Ang kanding kag baboy, ha, pag nakopi, hindi mo mabaligya. Hello sa people sa barangay Sano si Viral Bagan, especially dito sa kong misis kay Denise Macio na Gardy, kasi dito sa kong BB Boy Gerardo Gardy III. Thank you so much sa Gardy family dito sa may city o anan barangay Kabadyagan ni Mamaylan City sa kong nila nga fatherhood si Gerardo Gardy Senior. Wala, wag na kuway kapulisan anan ba? Ito nga, dali na lang milling season ha. Ay naichip ko, pwede na ko kapuli. Kunday mag off season kay adlaw na tang adlaw, halin sa balay aga, puli tagabin. After the duty, makanto pa ta sa bluki. Hindi ko kapuli, gabin. Ay na kay kapaning karas, tao mo. Kapaning karas. Sa malingaw ka sa obra lang obra, pwede mo naman paano mamalayan kung ano nang adlaw, ano nang oras. Ay, tapos na ganyan ang bulan sa September. Dali na no, 27 natin subong, 27, 28, 29, 30. Dali lang na, 3 days lang. Masunod na ang October. Pag-October, November, December, bonus. Amo na pinaka-excitement moment mo. December kay may bonus.

0: nakalipay sa whole, the past whole year. Bonus, diba? Juin Bandina, good evening pang. Shoutout lang, Mandin Family. Ako, nalilaki, nag-reload pa siya. Ano siya? Inagro internet. Nag-reload-reload sa... good evening, shoutout lang sa Mandin Family, sa my city, Blaise, Joanna, Cedric, Jeffred, and Armeline. And my newly open kami nga chain subong pang. The change man, stick get. My newly open kami di. Ga charge guro ni Mang open naga change man. Thank you so much sa Juin man din. Wala tayo gina-greet ko na nga kung nga avid listeners dito sa may CTU Isla. Suno kay Papang Randy Circle, Diyos kuno bulag na siya. Suno kay Kaluoy man. So, listeners, kisa kuno ni Papa Titi Bear sa Hugot pa more every Sunday. Thank you so much, kid lang ka. Si makalagaw na si Papa Tensa. Hindi na may time kita maka, ano ta? Makamit ta nga duwa, bisa hindi mo pa ako makita. Alam niya, ako na pala sa mga tao, ano pala, accommodate ang mga amo na pala, may mga kapansanan, mga tigulang abi, mga bata. Yan ang napinasinin kay Junas. Thank you so much, Junas. Sinoy mo pilido, pang tagandiin ka. Okay, bago ko open, gilis ang sari sari store. Open kami diya. Sige, thank you so much, gida. Ano nga lang sa imo sari sari store naman? Dito ka mo pangumpra sa akon, Luki. Negosyo ba? Pakita ko nyo lang ang TC store na sa may front ni Gloria Salon, tupad ni Benji Gray Salon. Arada akong store, mang. Pwede ka mo lang ka pangumpra kung gachangge ka mo. Tara, tulog ko ito ya. Negosyo ba? Makita ay kita na kung hapon mang 5:30, aran ako dira. Out ko sa Biscom 5, marikta ko na sa store namon. 5:30, aran ko da siya. Makita nyo ko da. Kung adlaw si Mrs. na nagabantay, pero pagkahapon, aran ko da. Until na 7, ma'am. Kaya 7 kami ka-close. 7 sang gabi, ha? 7 sang aga. Ah, Jonas Dilima. Uy, ano mo si Laila Dilima? Nagandiin ka, Jonas. Armeline Store sa may City of Bliss pang shout out. O sige, basta dito kang ngumpra sa bloke, ha? Barato lang itong mga canned goods ko, mang. Gaan ta ka presyo nga barato. Lamo ko to sardinas, tuna, negosyo ba? Pagkitaon nyo lang itong mga TC store dahil sa may front sang, ano, sang Gloria Salon. Tol-tol ka sang Benji Gray Salon na tupad nyo lang natira. Siguro ito ka lang to alas 5 sang hapon, kaya rakunda ko na alas 5, mga past na 5 ba? Ang ko sa Biscom 5B, mga 5:15, 5:30, aran ako dira. Pag-abot ko na may imo ko dahil as water. Karag kaya. 34 minutes past the hour of 8. So gusto mo mag-join ha, 09-21-284-8590. Again, 09-21-284-8590. Na gusto pa mag-join, pinigil ka mo katawag, makamisay sa mga Facebook Live. Pwede na na ma-share, ma-heart, ma-likes. No blogger ba? Kaliwata sa wala pa nakadownload sa mga radio apps. Kaso lang ka mo sa Play Store mga langga. Search nyo lang sa Facebook. Sa Facebook, sa Play Store, ang 98.5 Radio Jan. Magwad ang logo sa Radio Jan. I-click nyo, tapos i-install, tapos i-accept. Wasi may internet ka mo guys, bisan diin pa ka mga party sa Pilipinas o sa kalibutan. Nakapamati ka mo radio dyan worldwide. Ako na, kapagbugtaw ko be, mga 4:30 or 5. Open ko na ako nga apps, mati ko na sa radio dyan. Tapos, sige, di ka, movie pamahaw. Pa-music, music, gamay. Tune in sa radio dyan. Namis ang apps, namis ang quality. Nagpamati ka lang sa CD. Best quality music. Okay, line number one, radio dyan. Good evening.
1: Hello,
0: mayong gabi. Oh, mayong gabi. Ang imo nga si...
1: Mang, mang. Sa Multi, Rinal Bayan, yung mga kahilgan.
0: Oo, oh, dali lang yun, mang palayo si mong radyo, mang kaya ko iko, tamang. Mang.
1: Hello.
0: Palayo sa imo radyo monitor, mang kaya ko iko, tanga duha. Oh, ara na, mang.
1: Ara na.
0: Sige, dali gid mang ha, pakilala ka na yung mga hindi ka na yung mga ilamos before wala ka kaman brush.
1: Ako mo si Siano, yung si Pilar.
0: Sino, mang?
1: Asawa ni Richard Jailgan.
0: Oh, taga di...
1: Ano, mag-greet lang po sa mga...
0: Dali, mag...
1: Parinti na mo sa Sanusi.
0: Oh, dali lang giba lamang. Excited man si mamang man. Mang.
1: Ay.
0: O, taga diin ka, mang.
1: Diri sa Narawis, sinigiran.
0: Ah, taga Narawis. Katunog-tunog sa radio dyan. Sa may Narawis. Nagaga-feedback. Hindi mo nga radio monitor. Kumusta ang signal sa radio dyan? Naman, tunog-tunog. Kita guru ay.
1: Signal na. Tunog-tunog. Medyo biga-biga pa mati. Kami sa ano, sa...
0: Sa radio dyan.
1: Sa radio dyan sa Minalbagan.
0: Wow, thank you gila sa mga taga Narawis dira. O sige, mang, imo pangalan gano'n sino?
1: Si Pilar, Pilar.
0: Si Pilar. O sige, mamang Pilar. Pilar na imo edad?
1: 74.
0: 74. May bana ka na?
1: Oo, may mga apo na
0: kami. Amoy mga apo na kasi. Abi ko, laon ka pang kay pagitaan, taka di man laon.
1: Ay, hindi. Ay, ba, nana kaya hindi na gumamita laon.
0: Ate, sige. Mangigritan mo mga friends, mang. Go, palok pa.
1: Ano?
0: Mag-greet na, mang. Greet na.
1: Nag-greet ang mga parinti ko gani sa ano, dira sa mga kahilgan, pamili, kantigar sa ano, sa Sanusi, Rinalbagan.
0: Amala na siya, mang?
1: Ha?
0: Amala na siya, imo-greeting?
1: Mga anak ko, mag-greet lang po sa mga kahilgan, pamili. Sige,
0: pang, may gabi. O, sige, may gabi. Mang, anami, sige mo tingong gabi ko lamang. 30 plus pa lang ka. 70 ka na gali, mang?
1: 74 na.
0: O, 74, ohoy. Tubo-tubo kami, kamutanin ni mother kung makulula to sa nakwan. Nadula. Oo, 74 ka namang pinakabilog imo nga anak.
1: Lima kabilog ako nga anak.
0: Lima kabilog imo nga anak. O sige, pil- may mga
1: pang... May pamilya na sa nan.
0: Ay, nakanam.
1: Balik kami niya dula sa... Ono. Nagbalik sa Ono. Kami nila niya dula dili sa balay.
0: Ah, amo na to nang ano mamang ang realidad. Sang...
1: Nalingawan na lang amo ni mga radio TV.
0: Oo. Amo na ang realidad. Kasang hubin pa ka mo bago ka mo nangasaway kabunga dua of the night. And then magkabata ka mo, damo na kabataan nyo. Pagpakabuhi ka ni, mabalik ka mo sa dati, kamo na lang ang duwag yung bilin.
1: Balik ka sa dati, duwa lang kami.
0: Kaya hindi man na pwede nga may pangabuhi na kabataan mo, hindi pa madasok sa imo. Ahay. O, sige na ya.
1: Ako na gani, kapamati kami sa imo, kahit makasadla o kami, daw kasadya bala sa imo.
0: Ah, kasadya sa ako. Naitsura ko, pagin mang sadya-sadya, pwita na un.
1: Hindi na ang sura, hindi na tayo mga nung sa sura. Kaya hindi
0: nanay kasi tatay pa nag-imo sa ato, hindi naman sila mabasol. Ah, sige ma'am, salamat sa pag-join ha, from Narawi, Sinigaran. Basta 98.5.
1: Yapo sa guwapa taya, sitigulan na palukpa.
0: Thank you! Bye-bye! Ewakon mo lang ha, 70 years old. Ah, 74 years old na siya. Thank you kita sa mga taga Narawi, Sinigaran. Dira, katungtunog ka isang radio dyan dito. Kaya iko-iko siya. Kapakilala lang na ang grabing pero sa isang radio dyan, galupok. Request ko may pang fall in love again by Dreamer Kenny and Kenny Rogers. Thank you so much, Ada. It's coming from Jewid Manden. Hello na, pinusunin kay Evelyn Flores Libaw ko. Shoutout lang ko kay Lovely De La Cruz. De La Cruz family sa may taga-Payaw. Sige, thank you so much, Evelyn Flores Libaw ko. Thank you, kita. Namin magaling, no? Isang palagpat akong program, mega-enjoy, man. Pero thank you so much kita kay ga-enjoy mo kumo sa program ni Papa Tito. Muna, may ako na toon sa mga muna, mga maedad na mga tigulang, mga bata, toon ako may mga kapansana na may angi ko na mag-entertain niya. Para blo do feel ko blang kwan. Na feel ko blang ilagi na batyag.
2: Siguro.
0: Tapos naluoy pa ko na dayon. Ay. Ako lagi sa makita ko mga tigulang gabaligya lang pwede sa pagkabaligya sa merkado gabaligya isda na ako na nautan. Makita ko na sila ganda. Ibig sabihin hindi ko magbakal. Mabakal na lang ko na ito sa kaluoy. Ay, basi wala pa ni Binta ni tigulang. Ay, bakala pa ni Gurubugas. Nako, pang request lang ko muling ibalik ang anumang akanding mga nadula. Muling ibalik isa OPM song. So, ang ato nga playlist mo mong isa English love song. Okay guys, pabalik pa si Papa Titi Beer ha. Sa iyang last and the final segment. Like a request ni Kwan ni Jewid Manden. Dilang sa 98.5 Radio Dan. Guapot, guapataya. Palok.

0: the door ay mga request niya muling ibalik, hindi na ma-play ha. Kaya OPM na siya pang masinsyagit. Okay guys, sa last call kita, line 1, Reggie Dan, good evening.
1: Hello Pang, good evening.
0: Yes, pangalan Tapang?
1: Ramsky Pang.
0: Sir Ramsky, taga diyan Tapang?
1: Manila Pang.
0: Manila, Manila Zoo. Pang!
1: Kamusta Pang?
0: Kamusta Pang?
1: Kamusta lang Pang, baga lang papatapos ka nga po.
0: Sana all ba? Ah, sige pa Pang, hinga, gaw Pang kayo, may 5 minutes pa kita, go, palok pa ang greetings.
1: Good evening sa mga listeners,

0: kita mati. Good evening, Fred. Gusto man nagtolo, good night. Kaya, kaya na lang na mga friends nyo nyo. Dito mag-rap at yung gabi na sa mga naman. Umano na pang, thank you.
1: Okay, pang salamat sa pag-join ha. Basta nito 8.5.
0: Basta nito 8.4 di dyan. Gapot, gapot kaya. Nagpapay pa ng thank you.
1: Bye. Nga galo ta guys kay Wayne ta oras. Okay, thank you so much kita sa nag-join kay Papa TDP for the past 2 hours. Okay, sa pangalan sa amon nga music programmer down Toronto, Canada, Mr. Frederick Fernandez, also known as DJ Manoy Jan. Ay, alin sa Pilipinas. Siyempre sa mga station manager, Papa GM, sa mga code DJs ko, thank you so much. Ako po si Papa TDP sa 98.5 Radio Jan. Here's my last song. By Jose Maris Chan, sing me your song again, Daddy. Dali lang Christmas, papatsagutan yung kanta ni Bus. Mr. Jose Maris Chan. Kaya nga title is Sing Me a Song Again, Daddy. Sing me a song again, Daddy. Bye, good night, love you.

0: nakapihit sa radyo mo.
1: Wala ka ng ibang mapapakinggan kundi Radio Jan lang. What? Kaya itutok na sa 98.5 Radio Jan.
2: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good!
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio John.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Nani 8.5 Radio Dance.

0: Nandito na lahat ng musika, musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palugpa.
1: Hot hits, hit, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

bilang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa! Afternoon Love.

inatbalikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Playing some music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tubing tumatak at nagpainda sa bawat bandla. Tubing nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam niyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: You are now listening to Radio John 98.5.
2: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM. Ang ginapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gwapo taya!

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Much more music. 98.5 Radio John.

bilang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-invest, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Wapo taya, palukpa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama. Download the Radyo mobile app in Google Play Store. Search for Radyo John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radyo John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama.
1: Nani 8.5 Radyo John.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: You are now listening to Radio John 98.5.
2: Nani 8.5 Radio Done.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Maybe I shouldn't have told you that.
2: Radio. John.